0: tanga mai ko loru ngana.
1: Wow, kingira na kai robradi. Eh, tengoro sidai oleng. Eh, ni gira na kajo karibu oleng pastor.
2: Ashe oleng merekeshai.
1: Yol na kajo nkolong ya Jumapili ndarikini na raile.
2: Kabisa.
1: Olapa liudo.
2: Yes, olapa la 9.
1: Olapa la 9.
2: Yes.
1: 2026.
2: Yes.
1: Ni gira ajo karibu oleng.
2: Keloita rola olari my friend.
1: Keloita olari.
2: Aba longa
1: yalari by the
2: way. Aba longa githeriwa January.
1: Eshi nyalari ya rave kijinge nguku.
2: Kabisa.
1: Natoki sayi ngira reshu oleng.
2: Oleng. Ya merekeshai.
1: Sayi. Election na ingira reshu. Haba goe gasira ngai ramatare.
2: Kage geti election.
1: Kage ore ore ngonyek much.
2: Na mwezi wa nani.
1: Pastor radio hiyo ya team. Kari mwishingira isha bigia pastor.
2: Ok, tia shoro ra alamu. Team ra e siyasa nene mbol.
1: Nere siya ye siyasa. Nere siyasa di.
2: Oh, ana team.
1: Kari mwishingira isha bigia pastor. Tungwe mambo
2: mi. Karo shuna no le Manchester.
1: Iro le Maniu.
2: Le Maniu.
1: Maniu.
2: Kage
1: nilijua tu
2: ya
1: wale hiyo basa
2: anejadol makata
1: maniu anejadol eleka nkayo kinono airo ningo yeji no maniu mera hiyo pio le maniu
2: hiyo lorado
1: mera hiyo pio le maniu basta
2: kani nga waraba waraba anaronyo ya maniu apa musandero nerisho maniu
1: avera nevi maniu anganyo rani nye apa na wakarero nevi maniu yola jo agira na jae me masters WhatsApp nadol fans le Maniu egrajo dia ke Maniu ninyi
2: ndia ndio ya mor
1: ni gaishindua
2: ore na Maniu ni timoro bayani
1: ni gaishindua kanyo na la sagino le kolole wala yo yudi ndi mwenyeshi ana
2: ya yo ndi moro bayani na merale ne mori mori na gele le de kolole de
1: jo ra la dia ke Maniu
2: Elegi jual dongan.
1: Eh, kau kau yang nagi yang pasta.
2: Yes.
1: Neneng gigura na loro dukoya.
2: Kabisa.
1: Endi me Chelsea dene bo Arsenal.
2: Adola.
1: Adola jo legani miro ngorbe shuni na gigura.
2: Kaga negash pagu le Chelsea. Arsenal da mane rauro yo.
1: Yengira di Chelsea dene pasta. Dere na di duo mara nga saligi ne yama roge be. Irumo duo ahon de nilo.
2: Balo duo na idim.
1: Irumo duo vera. Ye. Injero na ba ne nimpir. Legani miro ngorbe ishuni ana gigura. Nema ni dola de niwe.
2: Adola.
1: Ne ushiro Chelsea. Irgo liare. Tiobo.
2: Ari diobo
1: diobo nera legani
2: nera re nimete mayu
1: nera legani mirongor
2: nera jogita 1 minute can save a man
1: one minute can save a man
2: exactly
1: kage ama do pasta ne do gi save legani 90
2: erna ite may by save lobo
1: karibu ele pasta
2: so leng mereke sha
1: karibu ele ngam yo ladi ajo mi ke bayoro
2: I miss so leng masela na mi sa rois njanda ye mereke sha
1: yes
2: na shanga ya na shamu tosi dana ke itoki ndoki ya kukiti yene
1: yes
2: kage rotipo yoko la irudia nyo leng
1: amen
2: wana nyo ntuari kino kabisa na shanga ya na shesabu kwa leng na isho marabore nolo
1: yes
2: in fact aro nga laine tambu leng mo enaram iduwa lorudua rara
1: yes
2: wane duwa gila lorudua nko irene duru morudu la yengire itilafu te wide jiri pasimaro na ina po lorunga nyo jim Moses Moses mututua
1: Moses Mututwa.
2: Moses Mututwa. Lengkang naji enole oromariyo ji lina alor basimaro. Lengkang naji enole kagira kini karna kage. Ke kayo la jukini ngiro yo sai. Na joki maye nanga ya mu arero leng. Na joki kair kaya mpakar bisil. Na ya mpakar bisil. For free.
1: For free.
2: You can imagine. Na joki pe yule ngisi ya yere kima yena ngayo singala ngai Mungu akubariki sana sana sana nikadam lankango lengkuret jangkango lengkuret God bless you my brother na rengiro kino masai kumo kakore tenkara jangkara kakwero leng mergeshe ya mugi arambasi dano leng sapo gindara ya nolo kwanza kabisa rengiro kino na ingwala lasha lalele ya Tanzania kiara daven tumo ni kiara ola itirak tenkara kisi ya evangelisti temuruwa na ji ngoswa na yako ara la singala ngai waingua abenke uwa nikisholo singala ngai ingua ngoswa tenewoji tenkara ya naibor tenebo singala ngai le Kenya kisholo apa gira kumukuling la itirakake yo baya obayake yono Neko ni jaraba mba sida ni kira singisia yere elikiororo. Mm-hmm. Mire geshe ina aga sida nga imba sabu.
1: Yes,
2: I'm
1: yes,
2: telling you. Ole tiyaru na evangelism na idikidiko. Mm-hmm. Niki noro tiyari lungana karibu 80 ora juru. Mm-hmm. 80. Mm-hmm. Lungana gindo munisiti.
1: Amen.
2: Tena pa unjilisti ni jara denge uwa we nangai. Ole vijirushu lage iyo narasi ata narasade. Mm-hmm. Nere rabagi yake lungana zaidi ya 300. Mm-hmm. Nekwe nindoshu lungana kwa rabagi yake from ya napakara la palimit mbaka sahi.
1: Yes.
2: Nenye kakira lungana yangali funabomi ya ile. Mm-hmm. Grali kidono ori lengai.
1: Yes.
2: Mire geshe mba sida na sida ngai.
1: Amen.
2: Nige njangai yange nkisisa mu. Ene nyangi sisa. Mm-hmm. Nige jomerala mbe nkisisa yuga mu. Ninyaga na rigine nchunet.
1: Amen.
2: Sapo ngirogino oromari. Mm-hmm. Ngirogino ola isi ya. Mm-hmm. Are ngirogino sapo kna ingua kanisa. Apada sande. Rebanda sande kanisa reverend lai ole masangai. Mm-hmm. Najwa kina nisaro lo kiri masai. Mm-hmm. Ajwa da sumpila yolo. Mm-hmm. Najwa lo kina masai tenebo ngiresheni. Mm-hmm. Mera arigrogno olunganak oimwa wejirine apasha ara masay ku molar ya gitia baro ki ngresheni aja sambela yolo lol bot ku mogoleng kaka na shara ajo sabagrogno naimwa ye yolai my own mama aja kana yolo gre masay oleng mama lay agnes anyor le mama lay na ria na yolo gre masay oleng ne jogindai kenyor masay nyor tay katogol tenebendo monon yai Romari lady alolongara.
1: Amen.
2: Na rograsa no Masai ya baiki Masai la Tanzania, ya baiki Masai la Kenya, aja subila yolo pokin marapa tur kaputi pokin age ya maga yolo jani ngitro. Kagita bala marejo kwa ujumla, Masai la Kajiado ole Narok, or Masai le Samburu, amonda bi gitiene tengara ki nara na yewu ngai ne tengara gmarira. Najo na narok sininye esube nai ama baye na tenebo meregeshai narok na elungana pokin lining olampo kile maye na fm etiene tipok ndangarno lerorie
1: wow karibu ele pastor
2: ashana link
1: niki jionage kinjosi nyanga yana she
2: kabisa
1: itanage tenebo yok ngolo nyudura ta
2: yes
1: niki jionage karibu sana
2: kabisa
1: ningrasi nyajo kinage lining obeu ningia pegirumogi na gairia mari
2: kabisa
1: la jogi arambasi daino leng dura ta
2: yes
1: na engas na gai konji kidogo
2: kabisa
1: pirumogi sia e unaga roli giyo gajo
2: kamanyu dura na kiara
1: yes na kanyogi burai magi
2: kabisa
1: kigranage aikunarineja kage wore nakiye neja yul na ariakana elaini mokitio yo kiana nage mbasidai
2: yes
1: na yula jo lazimo shiage bencho elaini ningo kejo shi irkulegai ningo kore duo orkepire kurolo yigipire ligimej
2: ehe
1: o isho gankarna nasiai
2: yes
1: nejo yigipire
2: kore duo lo yigipire ligimej
1: na
2: nyana gagrajo yula iningo ni sidain duo rara imba oling
1: yes
2: kiana nage inakigurantini weji
1: kabisa
2: anye gagrajo yula iningo ni ngurana nagiri ni weji Are sera star are are ormosori hash
1: yes
2: ilona galadu mu enkikabu na bop
1: kabisa
2: ni weji enkikabu na ramiet na ore are ni njage medito ore nguleuni
1: yes
2: na geri nage zawadi ni na bashi basha
1: kabisa
2: na ore nage vegi shugunye na galoru sie na ibu ni ngore na mashini
1: yes
2: adola jo kaji gombari ni weji nani amepata nini kage terishara ni miando kage ore nage yanija igrana gaju galani ngoni nguranati ni weji
1: yes
2: sera star are are ormosori hash tudumu enkikabu na botine
1: yes
2: tipika mpesa pin tadamu yep. Ajonji lingina ara tomonuni ni jaye gidungi tene kage naende mnage aisuli atangalisuni nara ipuni
1: kabisa
2: kutegemea nebo obahati no
1: yes
2: nekungurana nage tini na graju gola ni ngone mela mari ya la pasta ilija sakaya diadu ingresheni
1: kabisa
2: erishabano ushiageni kijo enchipai tultiren
1: poan olo show
2: ni graju gola ni ngone mela mari
1: kabisa
3: ewangan olo show mayan fm

0: Oso ase. Naski umsali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro monare enka genya omesa shoso mwane enka genya ibuirare angina nai Maya FM
3: kite jaba tubulu zenebo yoko ni kitubulu tua
2: ere Maya
3: kira nambana boto lo sholema
2: ashamo intubulu yoga intra yoko nambana bo
4: Mayan FM